0: ay dasma paha anutun ay dasma hata lakhanda radio itn sabha sri lankia handa
1: udena bhai vinadi tunai